0: bathi abanye ehamba ngokufuza phela ukhombise ukuthi ukhulisiwe kanjani athi omunye inhlonipho isihluthulelo akasifunde Timothy wesibili sahluko sokuqala iverse lesihlanu uPaul uthi enxoxweni abayixoxayo noTimothy embuka emkhulisa evangelini bese thi ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakho ukuzenzisa okukuwe lokukholwa okungenakho ukuzenzisa okukuwe ukukholwa okwahlala kuqala konyoko okukhulu nonyoko futhi ngiyathemba ukuthi yikho lokho okuhleli nakuwe kodwa ke ifundeka kanje ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakho ukuzenzisa kukuwe okuhlala okwahlala kuqala kunyoko okukhulu loyisa nakunyoko uYunis yebo ngiyathemba nakuwe amen izwi lakho baba lengamandla lingukuphila thathi nawo khulume nathi baba sikhule kwazini amen ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi kunabanye abantu uthi mubheka impumelelo yabo namhlanje athi mekulandisa uthotho umuntu waqala endaweni enga 20 uthi umama nobaba balahleka babancane nogogo washishwa ngilahla ngakhulela ehlobeni kodwa lo muntu umumlandela umbheka uthotho impilo yakhe idlula yomuntu okhuliswa ekhayeni obaba noma futhi abaphila bemi kahle loyo muntu ubuswa into eyodwa enqondweni yakhe uthi ngiqala ipage elisha ngiqala ukhondolo olusha ukuthi ngami kwazi ukuthi impumelelo iyunyathelo lesibili ukuthi ngami kwazi ukuthi inhlonipho indlela yami yokuphila ukuthi ngami ukuzithanda nokuzinakekela nenhlonipho kuyindlela yami yokuphila bese qala lo muntu akhe omunye umlando omusha abanye mhlambe uma bebazi nabazali bakhe bamtshele ngoba sibebuka indlela ayiphathe ngayo bese bethi ngikhumbuzwa noma ngikhumbula ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi ake sihlonipheni ukuthi sizalwa ubani ake sihlonipheni ukuthi singaba kuphi ake sihlonipheni sakhe isidima abazofika emva kwethu babone ukuba saphila futhi saphila kahle ngokwazi nokuqonda asidavuzanga nje namhlanje singakusho lokho singananazi singesabi abantu abasaphili ubuntu abantu sibephila ubutho ufuna ukuthini abantu sibephila siyakusho njalo abantu sibephila manje ngokuthi isikhathi samanje kudliwe imali isikhathi samanje kulalwa isikhathi samanje kusukela ikweletwe ngekwazi ukuyikhona libona lolo bridge usuwela ngekushiwa abanye abantu isikhathi samanje sithi nina eningaphilanga lapho technology esinyi isikhathi lalela noma kuthiwa esinyi isikhathi kodwa ke uthathe kahle engathi usuhamba ngespeed esoyiginqa lemoto sengathi usuhamba ngespeed esocekela phansi sengathi usuhamba ngespeed la sizothi mayiphenduka lenqolo uhamba ngayo at 180 iphenduke bese kuphela konke lokho ukuthwele ngeqoma uyakwazi ngoba uphethe izinto kodwa uphethe wena njengomuntu incwadi ibeka kahle la ithi ngikhumbula noma ngikhunjuzwa ukubuka wena ngase ngicabanga unyoko okukhulu ngacabanga nonyoko imisebenzi emihle ababeyenza uthi impela esizalweni sabo kwaphuma into ephelileyo yini ngawe kuzothiwa akazalanga wabola amathumbu yini ngawe kuthi impela impela impela wesiqalekiso ngoba yonke into oyenzayo akukho la uveza khona ukuthi ungowapi akukho la uveza khona ukuthi uzalwa wobani akukho la uveza khona ukuthi uphokophele kuphi kugame ukuthi lo muntu ufisa ukubala noma uyabonakala lo muntu uyala kube nethemba elibekiwe kuwo nenhlonipho usenayo ukudwanguza nje incwadi ihambe ihambe ihloniphe ihlono yoko kuze nezinsuku zakho zande ezweni. Leyo nto isho ukuthi izinsuku zomuntu azikho fixed, kodwa uma eseshonile sithi uNkulunkulu bevele azi uphile uthathile, kanti ukube awuthathanga ngale ndlela othatha ngayo njengoba wenza nje siyakhisimusi bakwethu. Khona abaningi abangazufica uKhisimusi, khona abanye abazophupha ngawo uKhisimusi. Konke lokhu kuzosukela ekuthenini silahleke ezizindeni ekumele ukuba sisuka kuzo sibonakale sihamba siyaphambili, ukuthi impela labantu bazalwa ekhaya, impela labantu bazalwa abazali. Umzali wakho athi aziwa ukuthi umzali omhle kanjani kuthiwe uhlulwa ingane, kanti ingane isihlula umhlaba. Umhlaba uyahlaba, umhlaba uneyinaliti, umhlaba uneyipeleti, khona amaculo ayeculwa kanjalo. Umhlaba uyahlaba, umhlaba uneyinaliti, umhlaba uyajikelana. Izinto sizifica emhlabeni, izinto soyishiya emhlabeni, kodwa umphefumulo wabekwa umnikazi wawo kithi uyophuma uye kuyena, bese siyahlulelwa kuwo lo mphefumulo ukuba sifike senzani lapha emhlabeni. Abantu namhlanje abakhuluma ngamakamera, siyakhuluma o-CCTV, ama-satellite, uNkulunkulu wakho umhlaba nama-satellite. Uyofika nje uNkulunkulu acindezele leya nto eyodwa, bese kubuthi ngalolu suku olukuthi kwashaywa icima uvuthalangama kwase kwenze njani la. Ayikho into entsha emhlabeni, uNkulunkulu ungumqalisi, uNkulunkulu ungumphelelisi. Nesikuzamayo kuncane kuthiwa kufike ngisho kwelunga lomuno ulwazi siluphethe ngomhlaba sithi sonqesta. Siyazi ngifuna ukuthini, kufanele abantu uma bekubheka babuke imvelaphi yakho, ube impela umuntu uqhamuka ekhaya eliphilile, impela lo muntu uphokophele ekusaseni liyilo. Ngikhunjuzwe ukukholwa okungenakho ukuzenzisa kukuwe, okwahlala kuqala konyoko okhulu uLoisa nonyoko uYunisi. Yebo, ngiyethemba nakuwe. UPaul ukhuluma noTimotheo, ubuka indlela afundiseke ngayo kalulu ukukholwa, wayesekhumbula ukuthi uqhamuka kuphi. Uma ungazange ukhala ngokuthi wena umile phansi njengekhowe, qala-ke wakhe nawe okuyohamba kuhambe kuthi isizukulwane sakho kuthiwa impela laba bangabakasibani bani. Siyamkhumbula masibona bona. Asikhuleke. Nkulunkulu iseNkosi yethu, siya kuDisemba wamaholidi. Nkulunkulu iseNkosi yethu, ake unikeze abantwana bethu isibindi sokuba bazifune, bazithole ngawo lo Khisimusi, balungiselele u-2025 kusasemanje. Uma kade benza kahle, benze kahle kangconywana noma kakhudlwana. Uma bengakaqali, abaqale. Isikhathi sisekhona, as long as besesemphefumulweni. Thatha udumo baba, siyathandaza, sibambe ngengalo, hamba nathi isonto lisombuluka. Ngayo uKristu iNkosi, amen.
1: Amen.
0: Siyabonga sisho.
1: Hallelujah. Ya sabakhuluke kubaba uSibiso, besiphake amazwi ahlakaniphile ekuseni namhlanje komsomlo. Siyambonga kakhulu-ke uhlale ngaso sonke isikhathi letha izinto ezintsha empilweni zethu, kuthi masiqaphele lapho sihamba khona, esikwenzayo sicabangele nekusasa ukuthi ikambe ikusasa lisekhona. Kukethi-ke singawuphangi umdaka, kodwa-ke akubi lona loyo aneliswe ilokhu anakho, bese kuthi-ke lokhu anakho akuphathe kahle. Sabakhuluku ucaphunile-ke encwadini eyingcwele, makingaphosisi ngathi uthe ucaphune lapha kuTimotheo wesibili kwi-chapter yokuqala uverse 5. Ya usho kanjalo nje uTimotheo wesibili chapter 1 verse 5. Siyambonga kakhulu kaNkulunkulu nawe uTimotheo lithuba, bese-ke uzifundela-ke leyo ncwadi ekuseni-ke banamhlanje. Sabakhulu-ke babo Space, njalo-ke mangabe kumsomluko ekusendeli malibumbana nje elesibili ihora, bese ngimdonsa asipheke amazwi ahlakaniphile. Usuyophinda-ke futhi-ke uze usihlangabeze nangevikelizayo, uphinde uze futhi ukuthi-ke ikuphi ayobe esiphathele khona ngevikelizayo futhi ekuseni ngomsomluko, njalo mazithi-ke 2 o'clock. Ngeke ngamkhiphi-ke nje ehamba nje kanjalo, kodwa ngimkhiphe ngengoma emnandi ingoma yokholo. Kwazise phela ukuthi siyasuke sithola-ke amazwi ahlakaniphile, naye-ke akaveli nje awakhuluma, kodwa wathathela-ke nalaphaya encwadini eyingcwele okuyiyona eyisisekelo ne-direction yokuphila kwethu ingakho ngimkhipha ngalengoma emnandi kakhulu ezosibusisa ingoma yokholo sibonge.

Yeah, siyabonga kakhulu ke ingoma emnandi kakhulu ukuthi hheyi ikrashi yami lohamba nayo uthi hheyi ngicela nje ungenzela iqiniso ngiphathele yena kahle ngoba ngisazobuya ngimlandi. Siyabakhulu ingoma esiphiwa yiTingo Record basha mnandayo njalo-ke bathi-ke ikrashi yami lohamba nayo yabona-ke hheyi izinto zibe zenze ukwazo kodwa ngibuka nesikhathi sami la ukuthi hheyi siya ngokuya sithi angihambe sithi angigoduke yabona nje manje sesiyolunguza ngapha la sithi-ke khona inhliziyo yeciko ya lesihamba khona ngiye ngoma zikamaskandi.

0: uyazoke wena uzonuka ke nje ubone ukuthi imbongolo indlela unuka ngathi yashi ngelinye ilanga ubona abantu bekunyanya nje kanti iwenziwe ngesilwane yes
1: alright gang funa sikhulume nangesamazenza angabonakala
0: amazenza inkinga kakhulu ngabe khona amazenza ozowabona encinze kubona kodwa kunabantu abanezinto mebesengube nezibancinza bengaziboni na

0: ngiyadansa ngehora lesibili zobe igcwele mina ngithi khum.
1: Malume,
2: mfowethu,
1: ukahle?
0: Yes, khona kunjani?
1: Malume la ngingikahle ngikahle malume.
0: Yaba futhi.
1: Umbuzo wami la malume.
0: Yeah, mfowethu.
1: Ufuna ukwazi ukuthi angithi umuntu okholela kodwa ezama.
0: Yonke into yanga yonke into.
1: Alright. Malume, yini le eyenziwayo noma osekwayibona yenziwa ekuthiwa iyisiko? Ongayi understand ongayiqondi malume.
0: Iyisiko.
1: Obona ukuthi ha lokho angikwazike lo.
0: Hayi. Ngibona sengizogadla kulezi zangakithi. Hayi ilo ilo kungena umfazi kamfoweni. Hayi.
1: Awuyizwa malume leyo.
0: Hayi ngizwa.
1: Akunamfundo
0: futhi ngiyazi. Cha ngiyazi nami ngikhulisiwe ngayo impela nakithi ngiyazi lokho mhlawumbe ngiyokwenza. Kodwa njalo.
1: Ngiyokwenza malume.
0: Ngokwami personal ngiyabona nje hayi khona ukushaya manje.
1: Akuhambi kahle.
0: Akufanele. Kodwa futhi kuyenzeka ke.
1: Malume ngizokubona ngo 2 o'clock.
0: Na kanjani bafo?
1: Thank you.
3: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: nanga umunye futhi la nanga noma ngamamizela njengoba eclaw nje
1: ubona ukuthi naye umglolo
0: ayiqhomi ayiqhomi kakhulu
1: kuneqhomi phakathi
0: aneqhomi
1: yeah
0: ano

0: amahla avelaphi ikuphi lokhu wona azibona ukuthi angakwenza okade kungenziwa yilamaqembu amadala ngoba uma ngabe bona ngicala ukuthi bona njengoba besungule lamaqembu babonile before kulamaqembu amadala ukuthi no abantu laba asebejoyinile amaqembu lawa amahle ukuthi no ayikho ngobekela phambili lapha so ushintsho lulaphi ekutheni bangaziboni ukuthi khona bangabenefitha kula maqembu amahle kade bengazibenefithi before kulawa maqembu
1: ya umbuzo kuthiwa siyayiphendula wabaleka anonymous xosa anonymous uyabuza kakhulukazi ukuthi ke engabe wonke lamaqembu aqhamuka kuphi angake ikuphi mhlambe ukusho azokwenza mhlambe okade engenzeki siyaxosa nganoma ukhatheke noma mhlambe kuphela umoya but ke inaba is 033 uyamuza anonymous yini le abantu babefika beqhamuka nayo abazoyenza asike ngoba siyazi ukuthi democracy South Africa ithi onke umuntu nelungelo lokuthi ke engenelele but umunye umbuzo mhlawumbe ku-add to that initially umlaleli mhlawumbe abazositshela bathi ukuthi ke nangoba liyabuza ukuthi nangamaqembu angaka aqhamuka but ke anto zothi baqhama kuthina emphakathi umphakathi usebenzisa ilungelo lawo esingathi ke i-democracy but umbuzo ukuthi ke ekwenzeka isikubona lapha mfokamncane ukuthi umfoka mncango kade iqembu uA elida khona wagcina eseqembu B obo iqembu futhi akhanda linye iqembu futhi oqembu C abantu mhlawumbe abanye abanye sibalide asibaziyo mhlawumbe abanye mhlawumbe bashake mawubuka umfoka mncango siyakubona lokwenzeka ukuthi umuntu uqhamo ngalana kube khona umuntu kade umaze ngalana usengalana usedlala iPirates adlala iChiefs iChiefs adlala iSundowns leSundowns kodwa thina azamavuta asiphendise nelungelo lokhetha ukuthi ayisambona ufoka mncango uzothatha isibeke uyabuza umncango ukuthi baqhamukaphi kuphi ongcono abazokwenza ongcono mlele awushayele nawe nangumbuzi ubeka phathi kuthiwa injobo ithungelwe ibandla asikunika ithuba sibonga anonymous indlela obeke ngayo lelisemqoka ukuthi uthi ikuphi lokhu abazokwenza abazanakho lamaqembu akade khona angeke kwazi ukwenza especially inaba is 033-342-3970 noma 033-342-2391 noma 033-342-2 angiphinde futhi 033-342-3970 noma 033-342-2391 ngena usitshele ukuthi ke wena ubuka kanjani fomncane mhlawumbe ulula sithi kahle fungedwa
2: angisiyazi ukuthi impela idemocracy iyazivumela njengoba usuvezile ukuthi cha ivulelekile nje ukuthi wonke umuntu akaliregister iqembu ngagcina kudingeka isibali esingaphansi kwe-1000 khumbula kahle uma ngikhumbula kahle mangaphazami kwa-IEC kudingeka imali engango-R500 bese kuthi uthole ama-500 signatures asimdedele umlaleli
1: Mlalo semoyeni sikhuluma nobani? Sikhuluma nobani?
3: Babungqobo.
1: Yebo babungqobo. Mafala awungene, mafala.
3: Yakhe.
1: Siyakuzwa mafala.
3: Yebo kuyini? Hayi. Sizwe ukuthi ukudlwa manje. Sizifuna izinto njalo.
1: Yebo.
3: Into ekhaya sifilathi izanani iyini yona?
1: Yebo.
3: Sizokubila sutshana. Umile sumuze, mesele imbewu. Inyazi asitshale futhi. Yebo. Mathuba wafithi. Nakubakhona umgqizelane. Yebo. Nabo. Okusha okusha ngoba njalo kuqhonisisa njalo. Asihle futhi njalo njalo. Sihle kuqhonisisa njalo futhi. Yabe sithande zinto nje. Kodwa okusha kungani okusha. Kuvelaphi isiwaphi. Ukuhlala ukusha sidla ukusha ngoba sijatshala sidle ngiyakwazi ukutshela futhi sidle futhi
1: amazo amakhulu
3: abaangalutho independent zelizimele kodwa ngiyakhanteka njalo
1: okay sabonga mafollowa ukuphi what
3: la
1: Okay, mafalova, sama kukhulu ukuthi kuyatshala kuthola ukusha esiqhubele phambili. Sakhula kakhulu mafalova, sabonga kakhulu. Mafalova ngisemqoka ukuthi hayi khuleke. siyatshala sithole ukusha siqhubele phambili independent.

half past 10. Ye sitkamenxe hora leshumi ngiyafisa ukuthi ke ngithole ingcingo zakho ku 0333423970 ngizwe ukuthi ke ubani ofisa ukubabingelela ilomeni noma ke yipi ingoma ke mnandi pholile ofisa ukuthi ke sigoqe ngayo usuku. Marus back in the mood.

0: Sinawe madixiko lamlakelelo hora elinomona khona umlalelo tiketiketiki nami ngikhona usemweni sawubona. Okay, uthi mbambe usemweni sawubona. Yebo njani? Hayi siyaphila. Ngathi ukhulumela phansi ancane cela uphamse nakho. Hayi sekungconywana sekungconywana.
1: Yebo uthanda ngenyakeni.
0: Angizwa baba.
1: Uyiphamela ngenyakeni.
0: Ha, hey, kanti ngagcina ukuzwa umfana ngena nkinga.
1: Hayi sekona manje.
0: Ah, siyabonga kakhulu umfana ngena nkinga. Ufisa ukukhonzela abantu umfana ngena nkinga.
1: Yebo, bonke ukuthetha ujenethi mabona kude ubhuti olide. Zonke nje izomo kusasa ngiyathembisa ngizozangizojoyina.
0: Yeah.
1: Yebo baba.
0: Ah, siyabonga. Ikhona ingoma ofisa kuphathela yona ke mfana ngena nkinga.
1: Yebo, besacela udla ke lesidoda isikhathi ehamba khona ebhekini namba.
0: Knock knock on the heaven's door.
1: Yebo baba.
0: All right, ngizokuphekela kungesabi yezo. Yeah, ube nobusuku obuhle siyabonga. All right, emsazweni wakho umgongolo FM. Sibonga kakhulu ke kumfana ngena nkinga. Yeah, 2236 go akumsazo umgongolo FM, the sound of choice of KZN's capital. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nithanda umsakazo wenu. Kuyasikhuthaza kakhulu. Oh matuta. Yeah, nobuseshile ukunikethe. Ibona bayona kanike. Khona umculo nje mningi. Ngizokuphathela na kanjani?

0: mbela laphana mawubuya ngizokunika lapha no5 rand. Yabona nje, yazi leyo nkulumo leyo yokujwayeza ingane kanjalo ukuthi nje ongele endaweni ukuthi mawubuya ngizokupha u5 rand. Yabo, kungabe kuhle noma kubi ukuthi ujwayeze ingane yakho ukuthi njalo wena moyithuma uyithu iphuma la endlini ngoba isithenjiswe imali mase kuyimali singahamba ke ihambe ngokukhululeka. Leyo nto ke esikhuluma ngayo namhlanje kunesizathu esenza ukuthi ngithi asike sikhulumeni ngayo, ngoba ziyahamba iy'nsuku ushintshe umhlaba zenzeke igigaba. Angeke ngisho ukuthi mhlawumbe ingoba ngithi uzodlula emhlabeni noma uma wayo uzodlula noma baba wayo uzodlula emhlabeni, no, singayibheki-ke kanjalo. Asiyibheke ekutheni nakhu-ke sekuwumcimbi, ingane kumele iyothenga usawoti ngoba usawoti usuyashoda. Omama lapha bayawudinga emabhodweni noba ney'nsiza laphana zawudinga esithebeni. Akekho no5 rand eduzane. Nansi-ke ingane-ke sizoyipha igama sithi uboy. Nangoku uboy laphana usadonsela la ku-7, 8 years lese kuqala ukuhlakanipha kona, kodwa nje yabo seyulakho grade 1, grade 2. Nangoku uboy ukhona ebaleni, akekho no5 rand eduzane, sekumele nimthume esitolo. Uzothini kuyena? Mesethi angiyimi ungeke uzonginikeza i5 rand phambi kwayihlobo, phambi kwabangani, phambi kokholigi. Uthini-ke kuyena uma kunjalo? Isona sizathu-ke ngenza ukuthi ngithi asikhulumeni ngale ndaba, asike siyilungiseni nje onjengade bevalile esikoleni. Bakwenzile, bagida bakwenza kwabalungela. Bayavula-ke kusasa, ngizwile ukuthiwa bayavula kusasa. Uma bevala ngoDisemba, sengenzela kona ngayo la maholide aDisemba sibheke koJanuwari, mningi imicimbi ejwayele ukuba khona laphaya. Asike siyiqoqeni-ke manje ukuthi ngabe kuhle noma kubi yini ukujwayeza ingane ukuthi wena moyithuma uyithuma ngemali. Ake ngilunguzela ku-WhatsApp line wethu ubanilo uthi nje no trouble, no stress, no salt and pepper laphana. Ngivuka ngencwadi ngokukaJohane laphana 11:25 uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa uyophila umama umbona. Awu kodwa mawami, eyi yabona-ke Ezra-ke ya ngikuphindele mlaleli uthi, mina ngivuka ngencwadi yangokukaJohane 11:25 uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wokuphila. Yezwa-ke, sibonge kakhulu laphana mawami, sibonge kakhulu laphana kumama umbona laphana e-Mountain Rise, ngokusipha laphana amazwi oqala usuku. Bona-ke mese sekukanje kwatha kungenzeka nje. Bona-ke mese sekukanje kwatha ngenzeka njena-ke mina-ke ukuze sikwazi ukuthi lento le siyenze kahle ngendlela e-right, e-grand, engenamsindo. Sike ngenze kanjena. Ya. Sisalinambithisisa nje amazwi laphana esiwaphiwe laphana umama umbona. Isikhathi laphana sithi nje 11 minutes laphana lishayele ihora lokuqala uhlelo laphana no trouble no stress. Kanti mina-ke laphana ngumonde Percival, umfana wale kombali kobibi, abanye laphana bathi u-salt and pepper, imloyo. Angike ngenze kanje.
1: Awilula kakhulu-ke le.

ingakoke ngithe namhlanje sizobonzana, sizokhuzana futhi sizofayisana. Yebo, iyabophisa leyanto kayizini. Oyenzayo ngicela yeke, oplan ukuyenza ungabusa kwenza, ngoba ngeke wazi ukuthi lo muntu ozomfaka uzokwenza njani yena. Meyithatha leyanto isemaphoyiseni uboshiwe. Ungoboshiweyo. Ungoboshiweyo ngempela. And njengoba amacala emangaka ngosa, meke ukuthi icala lakho lilemsileni. No Christmas ungawudlela ngaphakathi. Ngoba phela into nendinge order. Meke ukuthi icala lakho lilemsileni. No Christmas ungawudlela ngaphakathi. Siyazikhulumela nje, siyazikhulumela. Bese ngitha nginqwayisa ukuthi le nto le yokupostana. Ngoba le nto le ayinhle kahlehle. Kunabantu ekuzoshaya uChristmas bengasajoli iyo lento. Omunye umuntu athi ngipostela umngani wami. Umpostela kanjani umngani wakho umuntu wakhe? Shuthi wena awufuni umngani wakho abe happy. Awufuni umngani wakho ajabule. Yayibo lento. Udlala ngesithunzi somuntu kamngani wakho. Yayibo lento ukuthi ipeta kuphi. Asikhuza nini bazalwane. Okay, ahlule lapho. Beloyo, bekuyiphuzu lokuqala. Elesibili iphuzu lithi, asebeqalile laba banamanga. Umuntu akufonele. Okay, angeke ngingixoxele nje. Into e-right nje, vele sixoxe. Into nje eyenzeke kumina. Nanguku ubhuti lana, uyangifonela, uthi uyiphoyisa. Ay ngokwazi kamaphoyisa ke nami ngicine ngabuzanga. Shuthi nami ngicishe ngagileka. Ngingabuzi ukuthi iphoyisa lakho athi uyiphoyisa. Unawo umfwenu. Ngazalwa ngedongo semumanje unengane yodwa esweni sakhe. Ay ngithi mina hayi. Ngani manje phela ngifuna ukuzwa ukuthi yindaba yini ngafonelwa amaphoyisa athi unayo umfwenu. Hayi ngiqale ngithi hayi ngeke anginaye. Athi ho umngani wakho hlambe nibizana ngobhuti. Ngithi hey abanganike hey nginabo. Athi sinayo la e-station. Hawu. Athi uboshelwe icala enzima kabi. Hayibo. Ayi ngiqaleke manje ngithuke. Ngoba phela yabo sinabo abangani. And futhi ibhade likhulu kwafona ebusuku. So umezi nje uboshelwe icala enzima. Eyi angisho ukuthini but ezinsizwa uyazi ukuthi isikhathi esiningi ikhole ngena kanje ebusuku awusenayo i-transport yokuthi mhlawumbe uye ko-Loop Street ku-Sekland kobani uyobheka usuzogcina usulalela le nto ayishoyo. Hayi ngilalele. Athi ubani igama lami mngani wakho? Hayi ngilisho. Athi hayi uyena impela. Hayi athi icala lakhe linzima kakhulu yabo aboshelwe lona. Kodwa ke ngoba mina nawe ngazuthi wena ngoba wena ngathi umuntu o-right bengicela sikhulumisane. Hayi ngithi hayi ngeke. Ngeke kube iphoyisa leli. Mase ngithi baba ngenkulu inhlonipho ngicela ungikhulumise naye. Athi useyisebenzisile ilungelo le-call yakhe. Le-call yakhe yodwa avumile ukuyenza. Useyisebenzisile and ufonela uma wakhe. So angeke ngikwazi ukuthi nginikhulumise naye. Because kuyobe sengimnikeza ithuba lokufona kwesibili. Kanti uvumile i-call yodwa. Hayi ngiqale ngithi hayi kwangazi ukuthi ngingadidisela. Hayi aqhubeke ke nendaba. Uthi ubhuti ukuze umngani wami engeze uboshwa ucela ngifake u-3,000. Hayi ngivele ngithi angisebenzi. Athi okay angicele kumzali ngicele u-2.5 noma u-1.5. Hayi ngithi mina hayi ngeke baba hayi ngaxolisa impela ekhaya asinayo leyo mali leyo sengingambopha. Ngoba vele ngiyazi ukuthi hayi sengibonile ukuthi ngathi ngiyadidiseka la. Hayi ngivele ngithi hayi mbopheni baba hayi kulungile. Hayi shuthi acikeke kayivali kwaphela insukwana ophinde wafona aphinde angibuze futhi athi unayo ubhuti. Hayi ngishintshe igama ngiphinde futhi ngithi hey ngishintshe igama siphinde siyikhulume le ndaba still yabo. So elamlithi ngayiblocker leya number efonini yami ngayiblocker. Omunye umuntu angadidiseka uma kufona umuntu ethi umuntu oseduze

Khona abantu ugcine eseyiqoqela umngane wakhe lapha wamdonsa umhudule umfaka khona lapha emotweni. Yibo, ayi yazi yabuhlungu le ngiyibonile kodwa kubuhlungu kona but nokulahlekelwa futhi bekuzoba buhlungu kakhulu. Yabo eyi kunzima kunzima kunzima bazalwane kunzima kakhulu kunzima nje. Ezinye izinto sike sizibuke uthi yabheka lapha nobona ukuthi yo yo yo yo yo le nto mina ngase kuthiwa yenziwa yenzeka kumina Nkosi yami ngingaba yini ngingaba yini nje kodwa ezwini kaJehova ngingaba yini yabona nje indlela izinto esezenzeka ngayo manje uthenga imoto bafuna ukuyidala uthenga umuzi baqekezela. Kubi kubi eSouth Africa kubi kubi kubi angisho ukuthi ngithini kodwa ay asike sami nokushintsha bazalwana into mina singayikhulumi yokukhulunywa ba mina umzalwa major wejwayele ukuthi athi mawungatshelwa yimini ufuna ukuzwa ngobani ngoba moyizwa ngomunye umuntu mhlawumbe ngeke azayibeke ngalendlela engiyibeka ngayo mina mhlawumbe moyizwa ngomunye umuntu ngiyojika mina ngiphenduke umuntu omubi. Ngona utshelwe yimina nje ndodana yami ulidle likubabele lishisa linjalo uzoligwinya kodwa uqhubeke nempilo sazophila uzoba right. Ayisho njalo-ke lapha nentokazi yamagajeni mase sifuna ukungigive izami ngeyivelisho njalo sise mase sifuna ukungigive ucash athi nje hhayi uzolidla lizokubabela kodwa lizogwinyeka. Angisiqhubeke nengoma laphana. Sikhale phana sikhomba ukuthi 44 minutes laphana lishayile ihora luqala. Igama uMonde Percival, the Salt and Pepper of Mkungundlo 107.6 FM. Kanti laphana ingosi yohlelo laphana esiphuma kuyo njengamanje. Besithi nje hashtag izindaba zabantu. Yeyi kathi sibheka khona ukuthi kwenzekalani laphana ezweni sakhile. Kwenzekalani laphana emhlabeni kaJehova. Njengoba nje. Izinto zimi kanje asike siboneke manje ukuthi sizokwenza njani. Kunengoma la engiyizwile yamhlali the guy ithi nje wolo wolo ya wolo wolo ya ayi abona ke abaculi babuye baqambe yazi manje umuntu ume eqambe ingoma engathi angathi uma seseyiqambile uma seyasifundiswa kanjalo ukuthi ibizwa kanjani because thina la sizogcina sesibiza ngendlela e-wrong. Because manje nje le ithi wo lo by umhlali the guy asike sibone ngilaphana ukuthi siyayithola na ingoma yethu asike senze kanje.

Ingane asimusene ukuzijwayeza ukuyithuma ngemali bazalwane. Ingane nje thina sikhule hey uhambe uhambe. Uthi afika lapha esitolo mhlambe umakhelwane ukuthuma ikabishi. Uthi afika lapha esitolo hayi ikabishi alikho. Ubona ukuthi mengibuyele emumva ngiyosho ukuthi ikabishi alisho alikho. Bazongithuma kwesinye isitolo. Yasima kude nalise kade ngikusona. Ayi uvele ukuthobisa inhliziyo ukuthi hayi angisase ngiqhubeka. Ngoba vele sengizingaqala ngisase ngiqhubeka. Eh yasike sibonenge lapha na. Usiphesihle lapha na umhlophe uthi nje the sound of choice of KZN. Okay, abonake. Kohlo capital. Uthi nje the sound of choice of KZN. Sakhe lapha na uzondi uthi nje all up sisonke nomne wethu la. Cha kubi ukholela ingane yakho uma kade uyithuma lapha na ngoba lokho kuzodala inkinga ngokuhamba kwesikhathi lapha na izothi uma yenza lapha na imsebenzi yasekhaya ilindele ukuthi nje izoholelwa uma ingasanikwa kuzosuka lapha na umsindo isiZulu nje kambe abadala